Moun la yo, moun la yo, moun la yo, moun yad wak me yo la. Si nou la kame, moun souke me yo vwa sa men.